mbambara ga go ke mtswiga mogabana de ya jewa ka ya kwa nkhane mtsweni siki mntse te tiyo go psalm 40 vers 11 no tiyo go te koma go ntata khane mki kharo sna go tswara go i makhare ta nnta i khanitse hiti ga tseka e ga tsa go tite o ka se ata i ya kwa ta tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe no ga tlhoma te ke teng e te ta go te khetse i akuyenta nga masa yabate ke hem tui kham khwena khwe makhani ma tang kara la pa kham la pra to khan khani ma ga to kham di ga ka manu ka te a khani ma yowa kha ate to ko te a tu e na te khani nga m ku he no khani m cheka heta khiri um ove khani m ki ke ho ate wo sa yawa khom no ke he ho ku i ko yu khani ma te ka ti be kham khu kham di cha ho te kham khara yi cham gasan manu cham khoma cha domi ko adita ma khanim ki khasan e si e tu si tu kurina kuri de ata khariye de nti o tela parana ko ta jara samne khaniche tenguye te da de sa di gawa ka a de kha di ngam ko kha di cheka khari o yare wo hawe cheka khari o yare wo hawe ngam ko khaniche khayo wa kha te ga ko ta ku ta man kuya ta ha

0: Kwelemboro ahud koma ga de atako ha de soto de tamaha nyam kara kap kata was khiri kairo kan African Goyama XKA FM kitena motimi.
1: Ki soe sa ti maraj kamutin to a ti komaten ti a soe sa ti smedref ki te sandam ta te ki tengan architect kun sa kiri na inje kam ta ti te wo hi a ki tende tende ki te te tende cherese na ho kwara ho mani mo qhibise na ho tao mo buruse na ho te circle te baramatun kan shure kha te cheka te ve kha buka ji kana ho no kwana te afu ji kha te ki ta hon te ki go hi ve ti ya di tfe on of pa anduka wa kitenta kunkwateta hi tfe a bora khota bora ngam kho tsa no ra gatin sa haka o ka te kun sin mo te a khotse te tse o sa ke circle nine te hon te o hi ve shure ki cheka om nduru baranu garaibe khwa khwi afo kwa na te nta tsao tata te te te a kin te tse o sa circle nine drop of kun tamahano 15 Doropa te kun hambengu Douglas yo kha ate ho ta hi ata kun kya ba tin na ya tro tro ji anwa kwinu anwa khiri so te ak sai se ke usa circle na nye mara tse ka te kun sa better a bara ma tunu ai khu tswane ma chubise na khu thuta ma kha ata hi sena khono thum ka ta na khwen ten circle ame ke ku tswa ko te jawe u wa khon te ku jawe ta te tse usa circle ta bara tu of an ai tse u khu thom khwe ya khwano
0: ntse me ya tie be go je a ki te ten ma tie fe a ha ka se ka sino mo tin ni ntuna tsa me ta bora ngam ko si ten kuna ku program ngam kuna shiwa ta of kuna gewa mo tin nta hi san ta tsam si ki te te we tsana kwe ana ta tu program jinga mo ta na ta
1: te te hingwe kwe te tembo ndwe kwe te a ki tsuma tsu khwa nga ba khotse tsun tsuna seven de lan nga ma khotse no tsunu tsuna video geo tsi ya khotse o tsuko bora he nga ma khotse tsunu bekende spanish so ste spanish south africa se ning e yetim ta khono a diga clock ha kai ka jawa te komi ngi khwe he de tino do inu nta a ga ga mo kwana ki diga clock aminga amiho a komi et ga te do nu te a ga mo te
0: ntsa me dikana a ki hambe kle a te te tsa video se khotse tsa klebe ndi khwe tsa mure ta kona tsa ngi ngi drama kle tsa khotse hi
1: aha so a tsa ti do a ta a dira kwa atleti kwa ayawati kwa sus a tim tum stm ayawati kwa khamamanda ti kwa mutu isin kwa na khamja o nga e
0: okay na jaj dikuti kha
1: kan tu sa respect hambe on respect and check a govet mutu dikuti mak a ki kwara khwin hambe hi ko ho ko ke kham khoje
0: no tsamia Douglas tu do ropa te te no Douglas ka ho di kwena ye yo ka do ne khan u te hire nta ho tum kwa ho nta ma Douglas ka kwenda te ho ta nta kwenti
1: a baki roji no tswa tie na nqe kara guye tu kara khono tswa kun kun ta guine u tente ho nte kwa ite a it's fun a khoma na ga of tuna kun wa tano si di ya khono kwa e to a ga ne ga tin ji ka tama shi khoko ya khono tuna ya don ta te lati ya kun tuna u ita ma kun te kwa te tsan tien ho tu ane sa te u hi be ga te xi kho tama
0: no tsa me tara dongu ka doro pa ke te ten mu tu ni khu cha of o tem a ke te ga tano ma to smes drif santam zikin te o tengo ko kom tlo o nguma
1: hambe a te te ya khata no te kan kra circle te a ami ha kai wa te kya a karti bel ka ko cha wa te no ai ka cha bel la na cha fo no wa te cha bel hambe a ka te u khau hiwe fo no yo kan e ye hu tu ka te glo te na ami ambulance te tam ai ka te ai ka khau sen te
0: ngan ta ko ima a ta ngin ga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta ko di kwana ka ki te chi ya hi a ki sme dre fu ki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa kote a chi kare
0: no shure ane shure ku itin an tsan tsabana ku tsan a go bare tso kwa matuno ma shure mo ku ka dango ma waiting kwa mana ga
1: waiting be a tsan isa mo khata na be dango wa hoi be to ti kwa ina a sa go a kwa na ya khata ta ma ana ta ma muta ga mbe ngikin ana kona na ku tsama go be ta ho ni kwa ina a ha sa ire tete la tie sin ana tnta ma no ka prede je tshwing ku kan question karan te class inte ata
0: no class no tin class ji o ma checkare checkare
1: ku te tin checkare ku class ji a qe ya go inna go kapa e kana nganu a ji better na nqe mara tu ji a hi be jin hambe qom ma ta bara ma tsik tsik ko ta buka ji a bor tin pi garata mo khum tun bara ma tseri na go ga ta ta an te circle ta smedrefki
0: no khui tu smedrefki to hi te be stora go je ma stora so ane to khawa water to water
1: stora si ane za a te te te water hi ko be sta ki him ko am ama ti a ami kwa o ja o ka ta him ama te ku tu ka te anja a ke te water to tfani ya khuno tu khu ji ti ya khu ji ama te ama ku tu ka re
0: ngastore ke ngwa tsakya te koma wo
1: acha ke ngwa ka ting un an go tsa tsa ho mara tsa tsu an tsa tsa se shuri go an tsa ho be of aba go an tsa tsa ho be acha sende ho tsa doropa Douglas ga tsa kwa tsa ko
0: Douglas so ma ho di an kweti
1: te kwa te ho tsu donda grandi a dawa kya te so tin tin ta kyare tin te kwa in ku tsa u tsa ku kan tsa ka
0: tin tsa mo ni kwa nganta a teng inga ke te kwe kwe inga
1: a timo kwa act ke te he kutete te acha tsaki tseka tntsao kya mara acha qama ti dira tsa swa go bo tntsao go bo tsa khoma tntsaki kya acha go bo tino tsao hambe tsa kanve
0: no nda khwere ke tsa nqaba go mothe kwena a ta tsinga to teno nda ta tsinga to o ko nge go ireta
1: ta ti miya go kwena a ke te an circle 90 we o ro ko a nge go ka nim di kwana ka nda ti dangi ya ten
0: okay tsanda ke mamara ka mo te swere ma khana te ke smes drifkin ke ya go di tsana tsuya ke te stora ma hambe chem di ma so mo stora tsa te te telefone ma hambe ko ma tsa o va o ga tanu to se bi ho tuka uo go of ami ka tin to ami ka tsha wo go swire he go khana ko ma go te te no te ko mo ga tsuna ke ntakuna tsu go je swetre
2: te ha sa kara kwinsa
3: riano du tsu du be no jo papa mpungu de
2: exka fmk
4: ti ko na peter no ti swesa ke platform tin si ha sa anti anza ti moate This is Smith Drive Kuoro, he kung kam tete, no hambe kan gukaro kan gaz rambia ko hambe tete. Ni platform tin gitete yang anatin timu ate rambia ka te ka ki tang tumara. E ko e tete ko kung ate. Tengus tete o ko ziki kraha mate. Smith Drive ko hambe ta tete de kiten kraha hambe. Radwa ko tek e kara ko tin tek go wa ya ko Smith Drive ko e ka. Batria tek kung ago timer tek kraha ka zawa ko ngiki. Nun ki platform tin ki khasure anati ki en kawat sendia ke te kung ten ya khote ya ti ki en sure ke kung ava te khoruna ngwa gwa qobe class ya og te si ya khotan te ki en kara ngwa khon ngwa class na ko
0: oke to ki en kara class ni to no ra class im o tutu re khonu en kawket
4: nki au class o tutu ak te e te oro si ke platform sandam ko si ke
0: ngwa kas ngwa gwa re tf ye kumne ay ka kung ngwa shimu
4: I'm big go away take it and TF is getting eyes getting more to quantity. Go you want to do a hunt time, I want more no more.
5: It's when a Mitchell Musavanga no. Gang you can at your gay going to take a pool kistano. The Arak and gang cow out to her. The Avera and platform ten can hire in corner at your water can hoods. When Tamatia got and giving gave his another. Platform ten sick me. Unkay. Nick Eco seeker, dainting Sandam seeker, unkay. Nicky. Drop a mistake and two a hunt take. Aga tete ma Douglas ite mi ten ku tata ma hambek an gu ten. Nungi hambek an ku santa stapun sa si. Spai jing wang kwe ku ma kwen wang kwe ku te kya thong tasin kung awam tama tasin kya basere tama. Nga ka timo ke platform ten ta an ke inga. Mar kui ha kwe timo ku ha singa eki jaho kwe. Te inga eki hambe tia jao onga aji. Na teki wak kwe tia. Kwa na ji kuyen ko teka kwe. Mar kuhu ji an jika nun ta platform ten ta chem ga. Ndimo ngo kwano shure nta tsan kenga te ko ngo nta cheka feila kha akta sasi ngo tan shure anya so pam ngo da ko nta mi tsan kenga ha ta hono spatram te wo khati nuwa dem te ke wo te ke ku ngo kwe ta hono te ne nyuma mona te ke u kwe na ka hambe gwa sa te maka ku ngo ma tsan ta platform te nuwa tsan ta sin chosen o gwa cham dam ka kona akiti ngo khatu kona ma kanja wa tlona te e dam sika I'm going to take a comment, I'm going to take a comment, I'm going to take a comment, I'm going to
6: take a comment. I say watch me, I mean I watch you.

Kuskatsame tinek amako 33 minute zenge krahwane sokalame tatiti angauna tsane tsiye mako satarda hangekitia akate en programme gwanamkati se tatu darana kate kate akate hitote kasna kaita miete programme no kai kuzi tete ya kekrin te komate sure tsana sana hwata tsamzike te kungde tamang aikiti no temu tsana ki kiria te hoje te tu te kai ku tsoa te tsana seta no te an goti do ka te te tsana ki kiria te hoje an tsamzike te mo go te tsana a khawa go ma kona ki kai ku te mo an tsuni sa tsuni sa kiri fere a sure a kungna kungo kurina hwata tas na gona mka te mo tin sure kita go nge hwata gratis kita no nya ko mu nge tsa di damasi am a tsana a wo te tsana di anyetsa tanu tu ona go qhao a tsa qhao ta dinga o zikinge before build ra timika din viskin di faka yo koma aina hwaitano tu o tsa tamata go e din go tsa tswa go tsa tsa a size m ka u koko a kanta e kra tsa ngwe ntsa kitseka go tanta e kra tsa tsa ntsa kitseka go ta ntse o ntsa tseka go te mo di te tsai go tsai kwa de tsamisa te o tsona se tanke a te o tsona ke ke go tsiyo ka kiria te se ti kai kunam makone ke te o tsona ku nta ti kone kai kuna ti doka te hana o ntsa go e sina go be mara tsao ta dinga o zwi tsawa go so sente mo na veke tsiki classes e ding ka go se sure aven class na go ham makona ke te o tsona a tsams ke ta maso ta ve ta ti extra classes e ding ze te mo kana ma ta go ka sen ta go koma a ta ti han koma ana ti ve go ze a tsams ke ta mang ora go kom ta ti kai kona am go han koma ana ti ve go ze ding ze kai kona go ken kana te mo te sure ma ta ti ta a tsi tsun tsetse ka za ro a ti do ka tinge a te kong te ke tsam te o tsona o nki tsukara go te go go tsamse ke nya go tsuru na go ti examen kwarta la nne nya ms na khwata hanke a te mo ka tin mei jun di do ka ti za o zingo tsona te a va se ka sa ga kona e ki sure e na e te kong te so ro go te o tsona si ya go ka se tsai go tsia o ta te a kai go tsia o di ko sa te mo te o tsona ga na o antsa te go an tsuni sa kya inkara kuma ango examen kiti za o zinta i kala te kuma ngota no kai kuzi kitama te tia kwe kwe tente kuma te ha examen anyam kara kana di kunya ki gara te nkwanta ma te nte mounu a arozi kutka mzika kwana a ho ya kwa kani kuma hi huzi venu kana ana hi huzi tamanu kutka mziki kia inkara kuma anako gara ve ta frastil em kwa kona ikiti doka te kumute tu akam tsiki ta go teo tswana a te subusu na matatingo a arose tv ta te mara teo tswana tseuni sa temo a va sia ga ke kaos ka si ta dinyam examen he garate tsam tsiki kwa ne tseuni sa teo tswana e go no go ya go an tseuni sa kiri go gana an wa go ta venu tu tsam tsika temo te department tiele frastia ze teo tswana gara go gratsisi of gratsieve of graad 9 gara go ga no tsam tsika tseunsa a ro se teo tswana a hinya go ga a frastel ze department tiele go ze gara te tsam tsiki e ke en kara te mo koma ana go gara be ko ne a ro hen qoro qoro se ne te go ra tsam tsiki mana ti go ja ti do ka ti te kong te a sure mana go teo tswana a tlo tlo go an ka go tsam tsika teo tswana o a ro na ga te mo se ya go gara go examine te mo te kwana garata ti tsamze kim ta tsha o kuzi ti do ka ti tsona a subusu na mago no mo ka go sure he ayun sa keri venge a tsa koma anako tsa o anza avasi ko ke he tsam a tsa ro ka he e tsha ti ka economy te kwa ha tsa ro ka emie te tsa o anza tsa ti ta ti tsa o buka he em ta go tsa koma a ta ti tsa koma a ti ve ho tsa tsang wa ta ti tsa o ka e kona am ta ti do ka ti tsona ki an tsone sa ha sa go sure za o si anza nge a kung te tuako ate mua maari te ukona o zaozi tinzi te unge akuma ate vem ovu te mu te ukona kikiri ate ngazi ate subusu na ma ven ate kuma kwa examen kamziki te ukona nyam garati na kiki antunsa a arozi te kono hunzi te kukona zika ahozi yo kanke ate kai kukua te mu te ukona avasi ya kwa kamziki te ukona kitidoka ate antunsa tse kago ta kai kuziki te tia te kirente kuma te programe te anka ate nguhem let's learn them to say kuyams na kwata hanu tenye ku uru na kube kwedam class e ti doka tenyams na ti ku talen kwedam class e ye vye keke no kai ku ziti kuma ti te ku ezi manda khato ti freida ham
dri irika yam toti fai firika kherin satar dahan eziki ya firika yam ta hono tibie der ta haka kheri ya gun kai kusa tsam inten sa temo kwa te pansa pa aninza meria rien kontali aninza ta hon men noria mbangu kwedam aninza ta kai kusa ansa temo te kaya gong kona ki ya va ten kwena ta kukwe ngeu kwe venu kwa am dam tek uya kosi dia temo garana ko tik enke akasin sa ya vatin kuna dino hiya ko ansi hin is katama ti do ka te test na go ko ne satar da hin ete ansi ya afrika yam to ti tuwe der ta ka sia ko khiria kun sonda han e ta hunu san e zmiye te fakansi e zki temo kai ko tek en sa ko govem ta ansi ti te hiya ko an ta ti kai ko hinyam sna khati kwe dam no kon ta ri klasien kun ko sa sure wa temo his na te ke khos yo ka ni kone ki platform den ki tin ki u kwena venu ta kro khoin kwena tswana ka sen sa ya vat na dam si u gara na ko te mo tik etano nya ko an e ziki so ta ve ta te manda ha to ti freda ha ta hun sa ta da han e ziki ta an ze bori ko khos tin si te ke krin te kom ta ti radio na honer ten si ban o ni kha fm ki programme kwana mka ti se da to da rana ka de ka ti te an ka te hi to te kas na ka ita mi te hem siya ko khirisa hiye ya firiye amadi kwa khama.

Karen Tsanete tiyacuya mako ok angakati all I want tan kweska tsame tinek amako 3 and 5 tak manitezi nge karakwan kaisika siyewa kha manitezi eya kwa programa yengo siyako khiri sahiye ya firek amante kwa let's learn tamiyete hem hitio te kasna kaya tamiyete nka kai kuzi program kite tiyacuya nte koma te kasna di anza tse unisa temo kunwa te kurisu ka oike tsan kwe te kukona zika ngkam zika kate ukona sekta kom karate kaiku a arozite ko nyam kara examen karate na kita manu ko ne examen ko ana have ko ne kam no te kau ko ko te ko na a kata te kasen zawe grad firi klasik ki ha nyama ko ma ko ne ki grad firi klasik ki te ko na nge ko a kuri ki nyama kwa titi tanu hana buka ze ti tati na ko koma a tati ta ho ko si ko kara tati an ezi ya ti kwa ham tu do ka te te ko na kwa nam ka kasen su o ki ti kwa ham avasiya teno kai kona avasikati tsamzika khana u anza ngo kuma aka ko ke hetsam di khuzite u kona ana ko ngo avasita teno tseun sakiri go engo sure so tabeta ti te u kona ena esi ko kai kutsi ya wota ti tazi kai kutsi kite ti ya cekri ndi ko ma te hitio te kasna ka itemet program se ko ngi yams na khata ha ndemo kanu sure kona kharati ya kasi ya ko khiri na kham ma kona ki miya tv kun kona ndira ti kai ko tsamzika ngo ikwena te utam anandeta tamate mote kai kute angakata te konete mote ukwana eno tui kakarate mwa kere tenu tidoka hatite ukwana ke ayonisa kiria gobe kuzukuma anako zao anehem tamante kumute ngo te kumta tena kute ukwana te tsetse nukwe unisa hana boka za kuma anako ngo tui tati tui vireha siya kukarave tati kia kwa kongo siya kukaratati konete ansi vente mwa tite ukwana kuzi kende kuzi hisna tenu te ukwana ore tibe tui kaklasi kwa kuri wakanyamati nudido te kansi ya kwa namu kati nge te ukwana kana anza zarok aye karako nge akuma ati tanu wa ure kungiego kwa kuri kiham ta anzi tinzi kai kuzikite tia kekirinti kuma te programe let's learn them yet say ko yams na khata hanuk aisika 5 hamenitese e ya khwa ham programme se ko khirisa hiya ya afriak amadi kwa kham

Xa mendima unotekisi eko, 12, sorry, 11 ire amogwa XK FM siki, no, te o bori siukwa mka tamkai te ya orokwa, te o bori he a tri sarati yafta kapunda. Kei te nye openbara beskere mere a, busiswe, makwebane a katukwa kano, kaya a tamka a karahi, si presidente ma Cyril Ramaphosa, ngo ako si hisa na hisi apalapala si o mboronga e te oronhisiki am mboronga e ngo tihin atakata makabani a krain akam kuitawe a si kakwara kwa ti kam si ka kiu kaeka kwen kuye tinki o di kaeka kwe akiha amandisa maya a krain akam palamende ki tin kwena a tama ana twa hiwe mutetu kwa na ji a tako kwere hi a khoe a tako parlamente ki tin khwe na a thame a a khoro hi ngna on afangle ka committee na a hinye hi a kwere khwa hi committee na a ki si mu mo hi si mborunga a ke president dem ki ha a fersla ga su oi ki tite prima face mborunga ta Polisi na mwa kite ku sesati nisi oroti 17 million randi sa isi kodi sere kara ngomi ya kukai a 16 di mboronga kukai a khoi ku kia mwiti nga kusik amaki polisi na kiko ye kate kwe Amanda Van Wyk a kate kwa khanu nga kujikhansi oroti nzi aki haa sere kara ngomo kwe hen kuji nga ngusi ki khanasteno khota ti aki haa kuji sere kara ngo meji aba make ta khono sasa khaya ante ka ta kwa khano multidisciplinary tactics angwa ngeti ngweski drien der ta khu di sesa ate ko nyati free state gauteng kwazulu natal pumalanga ta khono veska puski nege di mboronga ko a no khos kamki khoiti tuna o mutetu kha kya no ya no te kona ta khono firi ko a khoiti mutetu se oro khoi a kho a sere kara nom de ki kam di mboronga ko a khoiti a mote kwano aki mutetu a sasa di a se oro khoi kha ta ta inti sasa nom de a ku politike partei zi nuar kapo ki tinzi ke si hisana di a LER a mensla ke ni de setem ta khono kooperative regering di a si supply ki municipality ki mbele ki tinye ngo at owner administrasi ki ngo sika iti kwe a kwete eli ere Bentley Vest a katu kwa no municipality ti manda kha sika khana akle a doro kwa ti tak municipality si jao je kha ka te ngo esa si municipality si jao je kwa kya nkara kwa ti be e u kwa tamate ti ta kwa kwa kara kwa nyeti ngo kai kai ta di municipal de bestider a jawo dingbe kara jawo amaki ko politika parte ji khana jawo ane a kara ti sing kam si kai kai ti he to ko ngo sing kai te khana gwanam a chano te be no khana ki khana a te be kha na ya ka ka yo jawo go khwe a kwa di a ndu kwa na ji ka jawo go rita ves a ka ti kwa nu a kwa na ji khara mai te ji jawo go khwe a mo ko municipality a chaka kasat a ti ho ji a Yes, verse me to Kwanu, my quay a kaka you take Ahoje Jawago on. Municipality tikiti, haha, Kurukue, Tinisanague, November, and Kita Kukun, no moingo to play jeta. Boris Uher, Brett's premier, Kirsta Mer, Ama, Kodu Homaki, Jikase.

0: tekwe ngun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu afrika kwen kan on aji tekin ku khalena hebe kan go kan ngwe tama wote koro ye hedino na kan te tek ayo ngwa te sat ngum so ke kam ku ha ngwe kise na ku ha ha es abia si rede kai kai ngwa te ku mo so bo sa ku
1: ex ka

0: Kelly Kumalo tsane te te tia makutams katia anka te tsiska tsame te mukano. Ya fek amako 45 minutes enge karakwa. Nuk aisika 15 minutes temu eyakwa 12 resi kut amy programme journal tamye tengo. Si ako kirita ti kai kuzite ti ake kirinti kuma ti pe ina veke no duropa zika kuzite kungo kunyente ti kwa teo fele hit ane ante unsa kiri kwa ha ti kaus na kuzi ate mo yente ta ti miya te banka nga kita mati ansin ki ku ate ko na stora ti o kita ma kru kwa ha te ko nga kona kite kunga ti kuzi kite u krizi ke hekam ti ti kuta tim no kumsa ti yako anta ti banka nga zi kukamzi kuzi in aninza temo tenkie TV tati akamska ngia khatuya duropa kungo datano kwane hentori khuna tseun sa akamski temo wo klokwina a hambe tiyo khatuya kha kamziki temo ya nkuwa kukha waka tingi khuzi a kwa kwane ki tseun sa tiktou sin tatinu tukhu zi tingzi temo te kungo te khuzi kitama te umanu zi tseun sa tite khutate miya te temo ngistrati ki kungo kai khuzi kukamziki temo tse katamanu kha ngi okwana zi tamaha te ko nga kwana kiti doka te ti ya kamziki te koma tangi kwana zi tingzi kuri kwezi sim karti ya kakungwa te venu fata ata maha strati ti yangia akungwa di kamziki nde ukana kuzi kha ukakite hisna kuta azite ti doka te ti ya kamziki te koma tinte klas na kwa ti te uinziki nga kona iki doro pasika te kungwa di kamzika ti ya kuzi tinte ufele kit ane kwa unza kiri kwa kati kwa usintati stora di oki vende mwa di kwa banga di o kita mate mo te close in tati tanzi kai kuzi kite ke krende kom tati radio 107 o ni ha fm ke kai kuzi tamate ti ke krende kom mate te userezu anza tama te mo ngara te na ko ti kwana ke te userezu te zao kata ti kona an tsun sa kiri sire nge ati kona ke te zao ka kutams ka ik e te mo sa zao ka kove marate ana ha zao ka ke khuzyo ka presis te mo susu na ti kwa kham ta kai ku zike te ti ke krente ko mate programa nge te an ka te journal ta mi te se ko yam sna khatan ka isi ka 13 ha mani te ze e ya kwa kham sia ko khiri sa hi 12 rek amani kwa kham
1: I know you don't know me well, but I've got a feeling.

Francisca Temono, Elfek Amako, 55 Manitese, and Gekarahuanuk, Asika, 5 Hamanitese, Eahuaham, Prohame, Journal Tametengo, Sequirisahi, 12 Rek Amadukaham. Kaikuzi, the Tiakit in Tecumate, Journal Tamit Proham, Sikingo, Navigate, Moon, Pay Navigatano, Teofilahit, and its own Sakiriko Hati, Yoko Ansi, Durupazikate. Angete go khudzi ya tongate de kwa khati ya kwena kana tama tsone sa pisa ga go ntlhori go ntama a tsamziki de wana de go tsevenu te kwa de go tsia te ke khusa ya ba go nute mo wa go ke ke tsose ntate banga ke even stora di o ke te kwa de go tsama te o tsheze te go o tate ka e go tsa anse te ya tsetse re nte koma de te o sire zu za ka ke kwana zitama temu Nako ke hetsam kumute wote te tseo tate yo ka te tsao kara ga go be tate ko ne se re di tseo ate mo an tseo ntsa ke ri ke hem tswe ham kom di ko nya ke mi ya te ku se re a wo ko nkwe na to di tseo se re a wo ko nkwe na ka se re di tseo ate mo an tseo ntsa ke ri kwa ga te mo kara tim ngi ta mai ngwe ma te ka or kang or khata ha tsam jike jun sa tsam ehenu sa tsam jike te mo te ya ba go se an tsone sa thia no so ma khate mo te ya ba go se te si o go be ta man te mo series ka te si o ke go se yo ka te ka te go se ma kona ke te mo te ka uta ti kung te o te ke tsam yo ka te tsa o kara ha go be ta te ta ka e go se ke te ya tsetsire nte ko ma te nwe program journal ta me te se ko yam sna khata an ka isika 3 hamanitezi e ya khwang go se go khirisa hie 12 rem amate kwa ti yo gemeenskap ni stamit program de tak ein sai mo ti seta to darana ka isa hie no te ye ko tsuru na go be te mo ka no te o mpungan ti na platform ten king group o ja ngoma kwa e kwere go ja kwa ha deal ni mati no September and go em ki te mo kompetisi tes na go up in ten kam na kona ki te o ngam grupo na ti tano te mo ko go te SMS na go te vote ta ti kone te o vote su vote ku su kona ka ngam grupo na te mo o ro ko tshwa go na kona ki te mo khores na ti di eerste mei vote to ti di 30ste Augustus ya ko kyans na go no kosa te temo de kwa tuberan di SMS ni som ko te temo tsho wa govem na kona ke kwere ngrupo sta ma ha tin numero ziti a numero zika ha vote ta tim no nyam ka kwere temo platform ten kerke kwere hem Numero fierta ha ha vote wa ten ha tam ta ti SMS wa ten tenu ta hono numero 40439 ta khono te mo kana tsam ka kwa khade khe kha ko hem ria rien 34 nke ga vote sa ya va di tano no platform den sets kwa ya 37 ga vote sa ya va te no christelike yeg korem 41 ga vote sa ya va te no revolution kwa korem 19 ga vote sa ya va teno minku 14 ta gono gospelani 34 mohepo kuram 13 kingsway 12 revival kuara 72 ta gono gedege trako sostina 15 platfonten omiere 2 kuram 73 ta gono matumbo ntumba 31 family gospel choir 26 ta gono kuro kwe temo alpha yege koram yalfo ta gono kuro kwe temo alpha yege koram yalfo nge gang avotisa

chitwa 3 ke tlo ta da khulika million aka mali ka chigige da ke otswa tshibisi ke tshumhu ende ba ke tshibisi kang he bunga ku awuzala ta 5 in takta kha tshumhu ke ganika ngi khlikhamo ko ke e da season 2 na kha chabu ku ke khubu da season 2 na kha skola ya he dhartin disini dewe ku anthwa ke ke amin e norkapu department ke tapalung ngi ne ba ke statu vi ku ma kang ko hana ka zandisile lupatla angdaki kumbaisa yang he wa sopa wa khanesi dui ta a u inwa ke jovi koma kang he wa mobile ga sigita ahana wa ganiga tangang gidilavi kwama ta dile click on gains gitisa tu ati kanini ka ngkingula giach u kanaki ka ngkai ka he wa hanta virus gaga ka si gita khamsin dila mandala ka ta sabatu cham skin heyi ke chitwan ngnu ya he wa yi wa he ki gya dila ya ngnu ya he wa erling ya dila ikama send helena eki wa yonsberg kuna yamono ke sula ke khiga ta khiga ke wana ka ke baluku ya kon kholi chi thwa ke kama argentina e nge wa kap verde ya gani kunam department ying wa cho kale mangi ta hani kan ku ida ke twin sister ka chi thwa ta si ke wana u ye e ke tum kham ko ngwa chi thwa ye khiga igiyam ta thikang gan hudya ka hewa hanta virus ka ga ta kawsi ge kham chi thwa gri ka gin am ta thwa ti aha si ge fesa ta ge wun ngi ki thika ta thikang ge ngi mum ta kan ka open bar beskir mer bisi si bam koi bane an ngda ki katodagi khakhamma khuya ya muku ko hane yakang ko ke president Cyril Ramaphosa ke ngle ya ki opening nawa ya mutuwa ki ke hi palapalang eng hula sigya khamsim muko bani ke ko dibia na kham ki ke hi ofang ko guzila ka ka vita ka khulang hula ke hane yakang ko ta ofu ka kaman disa maya kisin ngi te ke parliament ke ka khuma vita ta to ke ga vita ya chan ki ke parliament de vi kuma panga ka khanu yin he yin ke ofisa ka ong ke ta ya khuito ke amam committee te ni ge te kisin ngi te ke la ski won na wa Ramaphosa ke to si police ta ngul ngi ka I ge da ku ke wana u ka 17 million aka chika hi to ka thang thang 16 lok omskin hitek am ta police tang ko yanak o amanda van week ang ta ki kawisi kan sku ki ka wana u wa ching ka e seng mi ka tu ka ten ten chule ji ki khali ya ang ta ki disciplina yi he ko ki ka khamsung u ya vi ko mapanga ka ang de ngai dang ke kang drin der ta ka fe sai ki tin ka jan ke fresta ti hautini ji ki ko Natal ina wa ki mpumalanga ki veskapum kem gitam kon ekolosi nasi ki wala watem sam kon ki khidam ta ge kam gitak khan angawa gan ki ngore ki tayam

0: amete mono tekise ko in ire am ta ko se 6 minute a ye kara kon ya 7 minute teking ye kara kon xka fm siki no bambara go cecete na rado ncece xoka no nete o tai ku ta ko siteke cecama ka ya no te no tai ko qete ya ro kon mo ncece ta cete program ta ko he programme ki a kara ko ko ko ata ine nya mo kwano si ko tibe tan sente ko distrayen ko Su jauji won su jete ko kuntro sa kwetam timosan ma fresto mangumbu no ti yafta kapunda ta ngasi oi kitete ko cece ko borije ko twa ko kungo ji kan kiri ko jinta I de kom no aka te si South Africa su o ne mutete musu he ana kha to kwa no ne he tui kha mutete mo ite kwa kha mona mo kitieki se ana go ye kubo a tsuni sa kha te ma ko tinta haite kontes koma go parlamente ki di track amnaki se ko khoma khara go hi anango qeje kung kata ti tamanu akingo panela ki ngin khwena nata ana o jawe a sie ko te ko kam kam mo go rita ak astoria district ko kontes ye ko koma go presidente ma Cyril Ramaphosa kham kwa kha Gumun ko kham kwa kha president Daniel Chapo amseta khatsa tsai kwa ti an kara khuna khoye a yete na mkwana ki nimuka para go down kona no kyanu ya ko South Africa shus kare na tesi ko komo go tibe ire ye go tsam de khwe dambore es kwe kwe
1: a khamuni te ki tatwa yeni wola ka ke gwe yang hema sa ngore ke tsaya ke tsai tsam ka Ita ya de kama kwe iwa sisi ke mtu mhumu wa yafta kapunde ni wakimi afresto mbumbu rekai kama ka mungu wa rekai ya kutampi Sit Afrika ngayi kwa veta wa veta ya nengu ya sigi akam singu ya ngeturu na kama kwe kengu mwe hmu Tani kakita saada ki parlamendi magia kang ka ci khoyin yin ke ka ya khwe mu fesa yu hunt ka dan yi ci si yi fesa ke wona ke ka khwe I to gi da bun amam dan ke ke da sa da ke president Cyril Ramaphosa ta ke kangu no mo za bigin ai president Daniel Chapo ke ka wi si ke he ku a o ka ci tra kisi ta mangu ren kin ka ku ci phya South Africa ya tsonu mo ka lem ta tuirin ho tsema tsonwa Porque te da sempre un niño

0: 30 minute ke kan wa tiwe ke XKFM wala ke gri yang he motanga mkon mi yo moko sa 3 taka e kama kam ge he atanga mkon wa mahana bola ke kwalo ya onu zulan e ntonga ka wa mi fresto magombo veskapu mandala ka hum yin he ku a khamsu daga ko gi ga hani kwa sa ke nu khama ko yi ko ma ta kawa ka engel man he kakicha kama khoko bi kam ade we dinsta kam ke dani ka ka ji de o he ga a cha kam ko ngwa kan e ne ba ka kle ko e ne ba ki ka thuta a kha kha kha mo khwe ke province ya dani wi se sem province minister ke gan gan ngu kham sing u ka sing ga chi bi se o jala gan e anton berdel an da ke center mi yang heku hana kwa sa ka ngla tu agye ke district ng wi se se na wa ke kap stati khuna ke pala pala thama ko im municipality ting khau ta mani ke ta pala pala ta a vi kwa ma ke ka ngi ti gya khali ka ngi ke ka ansit africa blewa ya kwa kham sing u ka wi se gya ng ya ta ke ga ta si ke ka ti gya ta a cha ta ga kholi ka tani a gingla ba berdel an ngdaki gam ka hm bring na bai kun ma thama khwe hm tapulo ya he ga khuri gang ina ba ki chabu ni to pul ai sa mu ku tu kam tangali mang nur ka pu mandala ka ong ke nga ki khwasa hu hana u ke ko he ga ji gi ge ku ke cha kham ku ngwa kang ka ga khuri ku gi ga khwa chi ka kai si ke jon taulo khai chewin a district municipality ti mu ku le ji si sem Rodrigue Kawa Benika Ng Tatholi Ka Ng Maluni Akamali Chipsikan Gachi Dugi Kawa Akastra Chung Enabakita Palong Enabakika Ginga Ika Kuga Kawa Ta 5 in Tartaha Chung Gekanika Ngeklikan E Chawung Ia Season 2 Naha Kuki Kao Skolan Ia Season 2 Naha Yahe 13 Days in the Debiku and Kawa Ken Amien M Norkapu Department Yinghe Watapalong Enabakista Tuvi Kwama Kanku Yana Kao zandi sile lupatla angandaki kumbisa yang he wa ka he wa sopa ku otsi tswa tasiki nwa ene ba ke mobile clinic tasiki tahana wa khwasa ke kwa he chiwisi ka ngge ku ke otsa khama khwem tadila vi kwa mai he wa erlingi ta geta ke ya ki idla vi kwa mapanga ka agani ne ke ke tisatu Inkola giat u atika ansa kwen di panga kangagika situatu yi wana pik ahewa hanta virus gagam. Dila mandalak satar dahakanke kaung ta chivisika yi gigita kukun ya u ki yivisinku awuzele dila taki erlingin ya dila click on yi kama senelinda and kuke wines berkuna ke kriya kriya kika ta kika ke dia baluku angkon kulisi tua ikama Argentina hingga uwa kap verding ya gani kunam ta departemen ini hewa cho ngalimang ang ngaya taki twin sister kasi tua ta sige wana u yehe kika sige kuke wana u kan ngagi ka ansi tua gini ke wana kika ngitu lagi tumkama kuyam ta kika hewa hanta virus kaga si tua ngagri kagin uam ito lasim Laura Fernandez kaga ninika ngsigino tobeya ke chalo yin hewa Costa Rica ya president Jim ta yusi sing he ahana kama kwe ki kwasa ta ni hander ta kwa Fernandez ya mutube chalo yin ke ngolin ka kambu ke statu takta ya hewa San Jose igbigi giam ta ngau yin hewa rexi wi geta tu kwit ajib sigi kanu politike ka Vikuama kaihewa ya ga nanakwa ya nakaka o Rodrigo Chavesi ke chaluinhe wa ministerele wi ke mandala ka onje si ohung hanam ke mbigam kong hung itura si kogubik e wala wa ah namdosam kong hungim
1: Kamente munu teki seko tibi hek amta ko firin der takmini tenge karakwaan te odri iri borisu tete ko kete ka kamhe ya akwa kwa nae bora he akamsika hisana go No teu boria ti sarati yafta kapunda. Veskap a manda ko han kwena o khana te khata no tsou kwena a ka te khana tsou ni sa avase khata te ko khana tsou tsou sa kwana a ke tsam di an gara tsaba di ko front di a khama te ka nyama ko ta den sta khan tsem ka sie go te ko no tsan tsou sa baratu wo go khoma a go no tsaba matsan isama a an mukunda ma te ko kungo amukunda ski minister aha a khum ane akewu kumuk ama qoteqo a takhono qobo amoko qeqo a Anton Bredel a katkhwano ceka khana o khana a qeu qeu kloku mu o sentrum ji anga o jiki khana se abasi kha khwata no kapsta de suka tamakha a ki khana kwa khwata ndiu khukuri a hisan no khana khwena khauta municipality ji ceka abasi de teta khaju o jao ji teko a khum sana tinji a te ko chaka kara hisa kwana South Africa su o guru o amoko a ka kun kwena se nga khata kwanu bara a khamati a tsuni sa kha tswesa a hisa na kutta Bredel ana ko din kwena a ka kwanu ina moko tusana ana ko te a inti onka ojiki kwana he dauji nya moko sa a tswe ka gwe no anka ojikes kavesana ngeji tamaka abrege a moiko kia weveta. Kweska mwe no North Cape su o manda ako tin kwen tamakana wa a nyama kwa ta kha wo ti ta kha te nye bara kouni sa tuwa tin ki kwesara tin ka oi aki ngisi ki John Taolo ya khai chweta ki te district municipality te ki ri kwena aki o ti no kwesa a hinsana ti amaliyun randi saisi mwe te no kuogwe atek am kwena te ko khao go kwana aki anti ya go jinno myo tin ji sinya sana ti 5 and 80 de kwen ana ko singe ka te ko nga o jinno khana ki kana ti 620 de brege ka ai ase sinya sana kwa tin sure 620 ga no aki mo ino 13 days and de kasana go kwana sure kwena tama ni khana ha go khwati North Cape so department de dau on kwen jawo kona a manda ko kungo kona ko ye khate kwe a zendisile le patlela a ka tkhwano tseka gana sub kumbesi ji anga o jiki khate an khwena a ngo khasa ta khono cho ji cho nga o ji tamaha de ko heuto ka kungo te ko cho ko ji khana anga o ji khwena ya mako khawo ko cho ka satan fraiza o khona qite na eling ta khana wa a ka te si frai akuro ko kwa wa ka te ikwango aye ke ntsamska teta kwana ake moite no se qara kwa ti handa virus ta qite jonga fra kya kona ngeti vike si satra khatski a ka ti si ake qwiha kwe ya hi a qwiha fra im eling kom ki ta ko sant lena ka qara ku Johannesburg ka kwa ki o kwa ti ng jonga si kwana ka ta ng jonga moite kwano qara ti skipper ya ko Argentina ka qara ko Cape Verde ka kungwa tiye kwe ki department de cho ko an kwe a ka te kwa khanin tse ka twin sister kwe na nga juanga ya ho oro kwe ti ana doi te kwa no kwe a juanga ya cha ate se ta jama kwa tiye kwa naka nga juanga ya qara ti mo ite kwa khanu a ki no se ko tse ka dri kwe a o kwa tiye kha ta Boris Yokeri oe Lola Fernandez aheng ska se ku nga gore go ita se e Costa Rica su o kwa president eta ga e te ka den khwena nne ne gen der ta ku ri ko Fernandez su nga go ku e se eta a mo su o tse u ka parem ke tse u doro pa si San Jose ke se qareta nne ke ha ga ka etre mata ke a se ku kara go nye ha ku a politike go a mo ka na go en ku anata Karamago, as you judge, I dunk a hey toatam de dima Rodrigo Chavez ama he nahroti ministry and kaisikin hasu okwa mandasi he yam kateski. Anate yangate bore hirhiring havana te bore tetegu ukwamanate ukame ahirek amno exka fmski.

0: Quando vai para a terra, que sou isso que a te mora, quando eu fui ter na TV, fui hassar a terra, na quarasca, saca que não taca tinga, hang, rata, o damas que a fui sa, subiu na manaco, ta, quara quara na manaco, ta de que o que ta, quara na corromana, ta, angue, cubina macunga, he. Tat ana kete konga he o sago kara o tete o kara ha khuji ha kona ha ta guya kokoro mana ta guya keri keri na mana ta kwi kwi na ma konga wa tsagwana mkhati tsagwana mkhangwe tsagwana mkhatwe tsagwana mkhaha tsagwana mphatete re deke ya hatego anga he kee tsa dia tsa komunya tsa tsagara na ngara miya tsa ngobo mkhwasa na miya tsa ha anga anga ngoro na hambe tuya nga ata ngara tsa huwa a tsa akom ko mo gatsa a shubu shubu na mana gatsa a tla ye tle o ro gatsa a Peterson kara gatsa a tuete kara go tsa a dosia ga tsho ga tsiya kana ga a ibe ma gatsa a se kara go se gere gere ya go re ta ga he yo ga he ta mi go a tsa yo ga kwa ga tsa ngoro na hambe be kuma ke ke ka tsa mke ke ma be ka kwa le ka tsa a ja un do ba gao a go dire yo ka tsa di sika ma isi ke te gwana ngwes ka ma po e kwe mo ka ta ha ski ka ko ra ta ha ha ne ne m tok am si ka sa na go bora anda sin ka da ke su ie an kwa an kwa go ski ama go ka ra ta anga ku ite zika zika ri zika li pa ke gwana ja ka ra da ka ha za zi ha ji a ka ku ite ha ju i ga ji te ska aji tlenang e anga kuita teko ji kam nang kam ngwe nang ngwe kuri na kuri tlenang e uina ui thu na thu a khu chi khe a kuri ta ko ya pita sina khata ngina anga kuita teko aji a isi ka ji tete ta ngla ngla ko tete ta ya buri buri ko aji tete ko e u ko aji tete ko am ku am ko kha ko kha ko de kha ji ta kuma tsa a kya ke ngada na ma tsang am ma ngada a khwe a ma kara ngana no no ba ko ba ana ta ya teko kha Nem kuski tas na gbora kada da go khom amang ja kada khat go khom kwe khat kam siki go khom ta ba khana go khom sitar khat hambe pe go char sin kai go sitar ai go ke adi sina go ke su easy ke ngla bana be ke su ka ji ai ha ke amate go ke su easy ka ji khamati sina ta ji ma kwara saka ke hekam sa dobe tsaka go tsitsi tsaka se nanda ka ya teko ta ndobe tsidang saka ajina me ko de mistake ta ama tla re tsabe khama ka go go se ke kanka ta am tla se ha ka dango nga ane go se ke team go khoma go khama ma ko uru ya macango ama khama ma ko uru tshoka ka go kham ga ja ka ta kara ha ka o ka tsiye ka go ha ka tiko khata ko ite go mama ma ko uru ka ka go ita a ka o ja go kwe go kara kham ka ka ma go ti team khuma mo ka ti ha kwa khipa ba khama khama tshoka ka kwe e ka bona go kada am ti khuma ka charge e kwe go kwale go mo go dinengo tsape se go am tlhomo go khore go mo ditaba khatsa tsa wa go be kuwa o ke kwa mgo go mo hama hama go ka dia go tsuje ha bang ya ka ntse ya ka hore go tate bengo ke bisen am tui o tate taba ya go tate hama ke ntla e go batate go ita hama ka nga khoma be bo mele kwa ke su ka ka tia ta ka o jao ja ja wa re kwa kwa khung go kwa tsa tsunta anga ka go ita ei suka era bomelo tanga koma kai kite ho ita manga kwa go kara mana go ngai he kai njoko ng kara mata anga ko ite khona khano a tsams ke te tsa ska se sia ga ha te mon kara khano te kwara ho e tsame eng kwa sana go khu go ya go tsams ke te anga ko inja te go ndi go jhare ta
1: Kya kama sikuwa timbwa kwa mge half time vipa nita kira kwa sanda kira kwa tinguta tani kwa gita asa amtima kansi ki akala doa sa kia timbwa msimpola kira kwa kwa kama kwa tichukua kita kwa kwa kwa so timbwa kwa mge half time kita sing ke marumo kuk ongu kita sa akwisi tole na msisi tigo kita tindi nga wake kumalo atika nge kikone sa first half daga mge akamsung matlongo tani kita igri damsung sithole ngwegedi tawa atsinzika marumo galandike kitsinzida msukona yatsake wa marumo offset yatsayi lokati mcwana red card mcwana penalty mcirekto wana dem sir richard bewa emcwana offset mcwana yenokati red card penalty It's a kama kwege bhola dam gede esa ki kala bhola adu odai ki maromo galant msung ige da 12-15 msung hii ki playoffs akala tuhi asingi talk whatsapp bhola ati ki bhola ki kwa kwa mki kwa namsa Richard bhai kawi ge da tu kama kwege kang ati ki kala bhola ki kwa kwa mki kwa namta akala da sung ki hama ge da na kwa kwa mki chimbwa e ya mangawa 1-0 tawafa dia magi dana kwa kwa mkichimbwe.

kwi nqe ni xe erika xere na ikame tshimsa ka go program sa tsamo de wa go sa tarda xe siki no di tango a e kom titi tango ka na ka ta 107 o ne xe ke radio te gore go ta qeqete na te ke ta go kom xka fm siki.

0: Si amaya ako naman, kumkako mati. Tako, unang tugla ko. Unang ko tehi kaka. Kuri ang unahi. Tako agla ko, wonya ate twa. Tako halinu tugla ko, asi unahi. Tugla ko, unang ko ate no, asi ko te, no, ay asi ko ikram awo ate. Ata ka kanan te am kuri. Tako no kasi kisinga matkana ko ate. Tik ay umay am kakum ano na tahi ti huya na. Taku na hang ay yata si yakwa wo. Tut ay hang ngay siyam kaya kwa ko. O he ata miya kate na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi at kayam a umwa hi. Kasi at kaya ahin siyam un eh ya kwa reko a ati umwa ko be. Siyam un siya. Ay na ay ako sino na ka ay na ay ako sino na ka ng kaya di kaya kaya wi kasi mo mati ko rin siya tayo ng mata kaya ay ay kasi do karo ka tayo ng kasi ang mati gawa masi ko mati ng tayo ko mati kasi ay ay yat kahit pa man si mo awa na ko tayo ng yat kaya mahuru am kaya masi kuri na ko tayo. Juru nukai, kaya kiri nukai, am kuri nu, am gam agui nukai si giam akuat, kaya kiari nakuat. Nata yang aku kare di, haya gawa ateku ti kua, aku agu ti dia ti kua, si ay ma uyi oka, si ten aku mati kaya si aku kau muda ni hema, ayang jangke hanin jati ya, agak aku masin, Hampe aka kamasi ya no to na de kaya oka. Ka ko me kaya ya an ai kaya kare na tan kaya chi ka kare na ta kaya tu ya kwata. Ata te hinu. Damashi mo gweji atai kare hinu. Damashi mo kum no ti kaya kaya ke no ti kaya ke no ti. Ta hundu hina sha sha mo siya kwa damashi mo tomat. Kara kara kara si o kamo kum na kam na jara kam di ko na kui kui kui di a kaka na ho na ngue je se niya sa maguino a kiko kamo kum na kuyat ni jara kay na jara di kue ka yuji a kue ka ho na kusi na kama ya eh na eh kama atak kui kama atak kui ta kwate no kama kum no aki minya kama si no kahen kwe kumu no nui dama si ma ya te ni se ko tkawa na kwa yin kwa ni si ka te kari no aba te no kwa kwa te ta si he ta ko ya te ni cham cha ya ngom kuwa ku no kwa ya te no tung si o sha tan de te o kwa ta tunga sha ma kam ki ka te kuru kum kwa tu kwa hiya a gambara ande kung asin atin kam kikate am ko mo na kare na ata chaka sa miyam sa am ko komentanya chakung a ti chawa o kasin unsa manata si sho ka uat si kata si sa am ka kadi kasin kadi ako taku uya kung ku mangno mahu taku no tung at kung ano kung kaya mo matari sa garasya na ko akijawat ko ha ti buri no ha kaeko ti kaeko be ti ta si ati si wuta no ti ngam kuwa ti na buri be nina ngu ngam ako ati na uing kum asi hikari kara ko tawa kwa hiya kwa ni aba ati ni kaa kara ko ati ta ka ngam ko siya ham ko kaiwate si uya kwa ati kong hai sasam a kaa ati ta ko ni sasam a kaa ko yu si chuma ko nena tawa tene neng tua kiri kuan kuan an an kuan an tua si kuri tahu no tua makwara na kuan kuan kota kuan kuan kota kuan cek kara kuka siap kau nak gua tene yang no kota kuan no giane nata siapa he siapa uai no ah he ceng kaya kaya kuaren kakak siapa kuai no gaba asik koma kota kuan kaya kau taku na kaya ya ako siya ako kaya kuro no. Ay, juro na kaya ti kaya ni gama matkong ako no. Kama kaya ni kaya awan ako ay kaya rin na. Maya ang doon rin ko hari. Ha ata yan be. Nga hiri. kono a koma tana tena ai a ma kono tena ai a unwati ta unwati khodi ate tia ku
1: yamsha ni kako ya akwera kwa ko tehi shi gako he ke he no kham ditangu mama ra an kara kyao chan shoma kha nyu ya shwete no cha shi khodi o mashi o kwana sika ti kom koma kha miya go ne ti miya go kha ha e nyama ko tsha hi ma we ya hi nu we ya nu to kwa si ka ti ya ha ku na si ngang ka ji ya e da ma si e kya ko ya nga nu mama ya ha re ti nu we a ko ho a ntui ma ka kwa kom ka ko ma ti she ko ku na si ngang kya re e da ma si e ya nu ya nga ata nga konkanji e ya ha to yo uno khabana kha tuma u ya te u ya khu khere no kha to kwa sho ka ti ya ha kya ko ha si ma be kha he da ma si e kya ta ha ya ya te ni nga te kho ya ha kya de ya ha ma u khwe khabana khu ku to u ya ha he ya kham go makai man ji khwara go ta go go go mtshab ka thoma go go go ma wa mtsa thoma go ka go man ma em a ma ti tuye go se ku na nga ti kya re e da me she ya nga no nga ta nga ma tana te kya re te ta go no go go kham tre bai kham kha bana go u no ya te teng ga ji sho ka ya a ha kya go se nga ene ma do wa go nga ta da me she kya go ya ha ko ye kya de ya ha ma mu kwe din treba ye na nkwa go mkwa ta ha ta ma khuri khuri e koma kho ma na ti tse kwa kwa singa ti shunwa kya re akadama shi ya na ta ha ko ya he kwa ta ha ta ma ko kwa di tsha khuri khuri e tle ka khwe ga ha shebe a ta nga ko e ya treba kya re te ke khoma go duwa mara ke a kwa na sika ta khuno ga sim tao ti om khoma kham ya hi kham a ka ya khwate ke a ko sie go nna ga ntse ya khwate ti yo a ka dame sie ya sing na ma kunde ma am si a wi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka tsana go iti ko ma kunde ma tuwa tsheite kai ko dame sie a ka ya nna ha ko ye kya de ya mam kho ma ya ha kham ya de shunwa ti abashika shunwa ti abashika dona bere ko ti ko shunwa gi ati sham ku e ti ko kwesa na ya ho ai ma ya ha kya ko ma am ya ai ko ho ya ki ho to e yo u wa ho na te ke ma nu e e ki ti ku wa te ko khang ko te ko ya ye ya be ma ko kwama kwe du ma kwe ata kwinti ni ya ngaiti. Niki ti kwara ku kama ki tu kuna si one e. Ama kako ma anja. Kwa kuhunu di hati wenu am anko tako. Chak ae bu tuli na kuhunu. Tua tiye shuom kum ki teko si guye karate ni tuwa mua tebe kako ma. Ae urum iya kwa kema. Tani ku kwe yu u. Taku kawana ha. Tani kuhi anima kwa yu kuhi nu. Ye. Tau ma tam. Du ma tam yabe ma tuiha ata si tuite ta huku ya ti ako ko je si tuwa to mi kwa ti te to mu to wa kheusa a to ka khwe ko kwara ta ha ta ma te ko ko kwa tsha khuri na khunu kho wa sinu kya ko kwe kwa be ya ata ama ori na tai ta huku kweyo uwa ho nai te ke ma a ta kwa hanu to e ya khu ti a shoka ti da ma si kwa dri ti khu hi ti kya re te ai ma khuri na kwa hi ni che kha ai ma khuri na kwa hi a ta ko si ai ma khuri na kwa hi ta kwa guro ki te kwa hi ya te a ki u kwa ma na a ba si ya khu yo khuri nu kha da ma si he kwa te be go ka ha ku isi seta Damisia, kuya kom kom ku, kama kom kom ku, kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama nga, tibe, Uti yo kun, hain oha, si kawa gote. Tahu, aki huwa kui, tahu yo ngamuma, kun weee. Tuwae, tuwae kwa, hii gyae. Tuwae sana ku kun wee. Aki gyae no, khadam, tashi ye ngungo kako ngunu, khahe ngube. Akami ham, tida, mangye bisa no kako tegyao. Tashi ye mono khahete. Ah, kum kum aku damsi ya. Hanu aku sangat sami yo hat jai hawe na tanya dia am tidak buka ay ka ei tengah ya. Tua he tek emu kam. Nih ki kama ko ko adamu sa. Mana sinto si aku iyo ku kua onate. Teu sa na ku kam tua he muno. Ye. Tua he. Tui ayama te wokuno siliwana wokuno siliwana li kwa kawula paunungu wokuno siliwana wokuno siliwana li nala salumu wokuno siliwana wokuno siliwana li kwa kawula paunungu Hakam urutam kum ama Muwa abende kwa kwa hiya taharita Aki Hi Iya hanguwa ta shantibi hati kwesi ya kwa Ta khu kona khu ku ata kuma kuma kuma. Khaba na si gyae. Ni jati gyawa te kohwa di dawa. Sande we si uika ma kutoye wa. Anki tan kui no kha kwa ya tiya mua te. Am kami ham si dam kham. Khaba na si ngum sa na khu ku kohu dao kya kuma iya kwa ta kuma wana te. Woku no siliwana, woku no siliwana li kwa kaula pao nungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, li nala salumwe, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Hiye, huwakwe aki yakwe kanakonga tenu, ataka, ataka kawango kakarima yae. Yakwe am kawango ma. Tikai ma yin ama, nik ama ka yakwe takunu. Ngae tikami kaasana kutako saa taku yeye kawango kakari akati, ataka yao. Dua eki kaate. Dite si ui kame. Kwaiko aki kui no khai tama ata ats inda khasi okaha. Taka kasi kui no khai ata tuim a tuim a tuim a yahuwa kuite. Takwate no khana kiao na kuya. Nam aimki. Khana yanu here here. Am kwako mkiarem iyo kukwe mkaba matinyo kukheyo am iyo kukunga ma. Kwa mkama tan. Oho matan, kum tra matan, ata tiye hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo aki damasiko na eye inka kwe kwa kwa yate. Ta hu tkoi ko manta isa mtresima. Ta hu nukha tue muwa a, ima koho mtra ma. Ima koho mguima. Tua hek au kum kum kutiku, ungulib kaha ya kwa, nita kwa kukunyana kwa kukoroko ni. Kwa hera takoro ngamkhoji. Takunu khasi ye kusha ntwa ati nu. Aki kowat. Taku khaba am koko mtka ato ha. Kriba kwe kwe ya. Kowwe. Takunu am yintwa ta nguim teitim a. Omote. Ana aki tkhanu. Jiwako. Tu na tu amahinya ko tek emkhama. Ta si dri tu wako. Takunu ha tua ekete kem sam kani ai goma si jakuna tom kwate. Takunu ha duro kwat. Hasa aki kwate no ataha ataha ataha. Takunu ha sasi kuwate ha goma si kya karemka. Ha tako tua aka. Sudi na kwate ni tia te ha sa sa kwe kwa kwa iya te sa ya e. Aki tua sa ya te. Tua re ene tako ho ha. Takunu ha Ta kwe kwa te man, e sao ya hiri. Tini sa mink e ya ti. De ku se sao ya kwa te kema. Sao mua te. Ti om o ki teko. Ti mkai mkwe ta miyo yo kunga kukuri na kwata. Am sao mua koko ta sao mua ti ma koko we. Koko ma. Yo kwa mtra ma. Ta ata te kwa hiya am kuma ti yo jawate. Karu ankai ko tunga ko be ma khotwa atate ko am khoma atate am ama si wana iko yakai no amate te ko kaye sao aki ataya kwa tini sao ko ya tama ko ya go be a sao purane wo wa go no na no sao ko ya go tim ai ma khurina khwata gine ti to mo ko te takwe ata jimat. Hiyako uu shao khabana asao uu wagono uu shao hiyako ya. Atako shao ki kha. Takwe ata eti takunu ya khasa takunu ata kha khasa ya kwe uwa kunu. Khasa kiare sana ko shi. Takwe atakunu. Namate ham jim oka hakiai. Takunu ha ta si sim jim oka hakiai. Ata ngui kuyo ha. Ha kui ha tama ko si hakiai ka ko ha. Sao. Takwa ko sao nuku. Takwa tati sao kwenu. Ham kwam ti yo aha damasi he. Tia ko ab jim ha sim kiari. Ak ti ha ka kli se no. Ha koru na ko jiu ti. Ha po ta jiwa ko mu. Am ham ka kom hiya toko jia. Takwe ata nga ma khwat. Takunu khasa yat. Ata khasa se e ma kia e khwat. Tama ake gui man ta hi ko ti ko gui man gui man. Tui ake. Takhu yung uti. Ita se ke I kong wa khuy no ay dam si e kong. Ati ko abasi aka no. Tui aka. Hiye a tri a. Tri a ti a kwa wate. Ata miya ko aka kai am khasim ti manu. Tasi shoka kaisanete. Tasi anta here taje wa kumun. Ba matu kuma terwa iti dam se hiyat. Tu myoma anta hiti ha u. U wa huiyo. Taniko uma anta kaisana ho gakom kwa karo uiko. Be matu ho kwa na yo. Tu ya tui uiko. Taniko kumwa hui. Si aki uma si. Ako tehru gyeru. Adama si kwa. Kaya kwa katiya ko daw ka ate mo kumamana atayin na sino ang karakunong unwa ko. Ganti sa yatim ang unwa ko yung unwa te. Am agwa ko maave kata ko yung suwebwa. Sina kaya ko tekoro teko kari na kunuta ko sing kumkwa niya ko sa yati ki. Akita natin yung atayati. Takun kata ko to ay tumakwate asa. Takun am sabi nga kwate ni kiyaw ka ate. Taku nga, ang karakao ki tim, jiu da kum am asao siya ko ya. Taku nu sao te ko ang ama o ka tui. Taku nu sao ang ay ko ka kuma ko sao ta si ka te ko sao akwe kam. A taku kasi maya tro taku am omki. Uy na gwa tro iko kore, ang ka ya ni sa hambi. Taku si gan dao ma khane cha je ko nu taku iki ya. Mau ha ka sa mu wa ta be mau khwe ha mu wa ta be u wa ta ke a khwe ya ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti kha ti ana ha be khwe ke ku wi ko ta kha ni ma hi ya te ti ko su khu san ko kha ba na ya ya tlai che kha mu wa ta be re ti bu kha a to ana be go kha he Chak goti ya kau kara hidinu ngano ti an to awe ti chaki koma ti koye ya ike. Aka kara ta ngay mandi umu. Kara ti mo e, ta ko toye kara koma gini ma twarara. Ay, hadi jia kwa shunga to mako. Kwe, kwe, ni no am teiti ma nisa nita kata ko siya ko anja ya ko. Ta ko ya gau kai ko. Ha ti onwa gwe o ka kwe ku kwe ya a khoro khao yo wa ka ta kwe hi nu gya ne gya ru mo thora ra gini ma thora ra ta gau kai ti ko ho to yo u wa ko u thu ha twama kya we ko ya ru kha sa de ku wa ko o tu yi na ta ko i sha twa ra ka mi mi sa pa ta ho ko twama no am a chi ya ko ka e bo ka tshe ta ho khiri mi ko a ba shi ya kwa ko ti ko thama ti ko ma kwa ko E di ku kwa tome hi kwa tui kwa taku kao kem kwa taku. Toa sana te shao. Si oro kwe taku ku. Shao a yi a shao e. Trebi yo cheo taku e ye kwa tai a kwe kwa ke yi ta. Ha toa si ha tani turi kwe si. Turi na kwa ti a. Na kwa ya ya kara kwa ta. Che ha ya ya kao. Kwa sana ha. Aba si yako datawa na kwa kam e. Niko aka tana kao kwa ko. Ema tuwi na kwe. Yo, kwa ema. Kwe ki kwa daro kwa kuta. Ema chani ma yako kwe. Shao atashi kwa yago. Anka kuri. Shao kuri. yob ka to kuriete titi omu matomu hambe koma kom atimu akwe atanga khui ko masao masao masao ba ngataha yita kwe je ku tsai ba ku ko kwe ko hambe kho atahi ata ka tsai ma yako kwa basan ha o kurina khwata khuna kyase kha to he yawe ku ti ku ngai ha ham tu ma kuriete ne ya ya ko iha ku ya perena khwate be atate be tura tam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kishi ku ya ko no atete maka ti u ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko ge mi sai ko mi ma ya ta ti ko ngim ka ge mi sai ko mi ma ya ta ka ma ya wo ku ita kha ante ko khro ko kuri a ki ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ka ro ka ro na ko ta khuno kham ka ku da ma si sa ka khwate ta khwate no khana ma kona te bu kyare ma kuwate mara kurina be kham dita go tsa ni sa ka ja ga ti awan khwate

0: enqwanquleka ndoda ke rhayit hame ke rhayit ke rhayit ke rhayit ke rhayit kakakula teka kakula kakhokuyanqula incwi teka kakhokuyanqula incwi yakhanqathi kawo ta andake khumchude khumchude ngwashinga thwa Nonge ka kunda gumi gumi khamata ka te yawe Tage Yache ka nge ka kama kwa kamumu Ma nge kwa ma gya nge ka nge Twa te ta ka nge asinda mi ta nge jo Tage ntong Chimata Akhanila Anjala chiko na ntong Mare te kulu te kwen Ambe Sandwata, sandwata. Dakwa njuta ke Nawa he Kula ke khem ko ke sun Hambala Yagya ngule ka un Teo mkoknen kaya kwa un Eko kaya kwa un kwa nui Ta Matak dakwa ya Ta kanyo yu kwa chuta Ukwa nganu Ukwa kama kwa un Sandwa Sanko. Into attack. Guru du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du So come the joker, joker, joker, joker, and the good luck. I take the come on like a joker, a cocker, joker. Like it, I didn't cry, and I take it out soon. I'm not sure. The eye, I'm not. Got Joe, got Joe. I sent water, a kiss under the kiss under the kiss under the kiss under the kiss under the own. No call, look, no call, look, no call, look in summer. Ya. Oh, kau sudah gak angin kuka. Ua, guma ganda, tiba ganda cu. Aku ndo asin, aku hidat tu ya kaya naga mukombo tu ya kaya. Mesti sih wish ni me, mesti sih kau tu asin tu kuka dah, mesti kuka dah tegu nama. Makanu gian ma. Ni me sadar je, ni me kamu mula ganda ni. Lagi ya, kau ikut Iko cho Iko gumanda kuna kuna kamkongia ma chugiam ku gaika u doing chinch do gaiko u chugia and because do ata kada sum kati gumanda na shukata kala da da da da da da da da da da da da da da da da da Heuna ke dambe ngonga ngonga nemi. Eh ngonga ngonga ngathi dinu wona ngonga ngonga ke mtshana ungeci ah kuna bathe xa yake mukanqi ofuquma nje kwaninga na. Ah. Takang cha unga ahonsin. Kodwa thamwe kugoda asada nge ah nga asada i mda khonwa asada i joyda khonwa de kwe de khonwa na. Ta nga senda ngwa ngqhota ngwa ngqhota ba ke xa kwa Gun, gun, gun, gun, gun. Because I go so that I go go to ten ten. A ten ten moon moon or moon a ten ten moon. Hey, when I got my school in the Nabe. Indua. Then we. I go on the Chogwang. Chogwang. juinda ge asane kwa daga kona chini da akake ma kwa sana atwa am tuma misa misa atanga ya angma kuta kama kama tumsi ambe kam kukuota kolo lo lo lo lo lo tuwa to akia kana mga se ong mga bam tuwa ng mga ng kana mingkwa che mkingkwa ambe kama tayo ang kolo kolo kolo kolo kolo yebo nakhe asukundwa ambe kulika nqule todwa todwa jonga yingkhana niqhala ngakanga iqhala ngeqeqe iqhala sindwa taqintam ah kanxe yangwa kwanqode ke nqwa taqe kwa awu taqe te chuchulu taqe mkotale mko mkoko kumkoseshe kokukula kwanqona na chu kanqona na chu ke tiya yi m tacheka nayo na shingona kakunda pata kace qhewa kumncando xa yawali khonqina khonqina xa yene xamqa kwamqwa nqwapi nqwa he una ke ngendile ngeta mwaze inqakwa nasa tanqunqule ngeqenqe ngeqhala ngeqoda kalala qhala ngeqoda pupu qhala ke inqakwa tasada sinda singa sinda kuswa ngabi dagi kwa tasinda asinda ka ka kama kwa kwa ta guru chau ta kwenye chau ah ta kosa sada inga na den oh ka kwa ngabi kwa hey buna ki hagi kwa na choka da sunga na choka Sinkis into the kiss. Koko siko da da ngwe katwa katwa da ngwe katsime ka wona kunde da ngwe katsime ka ndeke khula ke khula qhetuna ke khula qhetuna o sing sing nga sing thukulu sing ga sim jusing ga phogu sing gi vusinda re ngwe itide ke khula qhetuna da ka tu da thau thau ke ke kai ang ngwe sing da iwa gung gung te da ing dang ing a ngwe sing ngu kentam aku ku kum kum tak maka kita kuah kita kuah ke tengen nak nak ni ngau nang ni kagak bangan kau dah ngau cerdik ni aneh aneh cerdik ni ngau cerdik ni ke khawa ke kader ni ngau ngau cerdik ke khawa ke kader ni ke ngau cerdik ke khawa ke kader ni ke ah kuri ma ta nonge usa po ta no kai kha kwa sa u da tam ta chwa tum ta no kha a ngai ba ta no kha de ta wa ya ha ta dan ta ngai ta chwa ta po ngu le kan da o ke ka ku le ga na we ka ngu le kan da ta ga li kha la ta kho na de ka ta tu chi ku ku wa ta ke phu ke ko Dege puke kota, konga nukwe kumta tata, kuchi nukwe puke kweta, konga nukwe tata, kuchi nukwe puke kweta, nukwe tata, kuchi nukwe puke kwei. Dege, uga namge kakwa ta, akholo. Ay, kintam ge kakwa. Ay, kintam. He wuna genda ndilenge cha mwaza ge kakwa ngei, la ngese ka newa, tumi koka nge, kwa ike se ta esenge, juge kha. Juge kha mba, juge kha. Kwa andu jitam kwa kukwa tifuti. He wuna ke dange hatra ya kangu kukwa ninda chuta ninda chuta ninda chu mwi kau da kwa gwa sacha ta a thukwa i drita a ngwa na he wandri nge tamwa za a dunga he sikwa sikwa faifi ta kaunga ne sikwa sikwa seji ta gen atin kangu kwa aga kajira kangu kima mangne nulu michin michong nga kasa chike ka komi Amen on the hand was in the night. Truia, truma, trui, truini. Cabangilan in the concrete one, dumbing a half-falk. Tidule, cojo! Get cojo in the world! asada ngu ak ak tuwi da cakut kata ke ngu ak kau dah asada ngu ak ngu ngu dah asada ngu ngu ngu ngu dah ngu dah ngu kum tak kalak ngu ngu dah kalak dah tak mungkin takkan tu kan dah mahu tu ya ngu hebu nak kita ngu ya anda ke praga Kajuana nawan dari Yahwe. Ama kwa kana skillim cuci sungkau. Uta jua juke juta totuna. Tapi tapi kaki kogum tadi dapatin. Dalam kaki kami tu lah. Nego kogum dua tuan. Tapi ni mula. Kemana wata kaki tuan mula ta? Kwa kaki tuan mula. Hey. O tua kacau ke kundi o? Kau mungkin kau kau ke gaya, kau nak angkai tak kau nak kau kau cik tua. Tadi cik o tengah kau kaki gum tadi cua, kau tak kacau kata kau kau kuju. Atau dengan tangan tu asing a, atau ikalah kau, angkai mau ke cua guna kula, kau tahu dia kula guna, kau tahu dia kula guna, kau mungkin kau kula guna, tapi jun aku kusung nosem justru waktu kau juga kau. Maka jila-jila makan doa ke wahu. Tak ah. Kau anda matuan hei gue kau minta bang. Tak cincit angin kita ni gaya tau. Yo kita ni gaya tuci. Yo gaya cincit ngun kuing tau gaya cincit tau kun an gaya cincit kau gang gue. Kau mana? Kau cuci tak kacau sih kuat cu. Tak ah cu gang kau sih kuat cu ngah. Kau dah dapat tak kau ngah kau cuci tak cuat kena ah. Tak iki ah. Kau tak wala kau tuan lagi kau doa. Cima ikta, cima tu ikutu. Ah, kalau latren juga cuaca. Kau kau kundo am tren deh. Tiga sungguh cuaca ke tiniri, tiga sungguh cuaca ke yalufiri, tiga sungguh ke cuaca ke tualufiri. Tapi ya, ternekan dama kami nula. Ia kat ausen aikat ni kita tahu. Tote ini iri men. Ika ke kau tungka cuaca ke sung atu beri. Tapi ini nak atu kau cuan. Cikan nak kaki kala. Negara nak kaki kalah, tapi ajin cik tua dengan, tak kuna dengan ini juga juga kaki kagai, maka kakak juga minggu lah ukuran. Kalau yoga ukuran cik anen cik tua kesin dah ukuran, cik nu cik anak tua neng, cik anak tua neng ngomong ukuran dua neng dah neng ngomong kesihkan neng wogen nuli tapi tu kita ya kunda, kalau anu kita itu nak gun, asing aku kakak kau. Iki kaka ke golong ka kunci tua. Ci, kau agak sen ada bakuan ada bangi. Ci mai ke tu. Kau cuci naga ci kan orang hati agak biki betul. Heu naga sen lagi naga ting naga. Ah, kula kula. Kandang kita ah, kau ngaji jungke kula. Kau ngaji jung juga kula. Takkan doang kula kula. Takkan ke. Muka kau takkan agak macam macam macam. Ah, cikong tu. Saya kau tu nak kata apa sen? Kau mian lah. Kau ngaji bah. Kau baca dalam kotak, kita sedang mengkosong kekali. Di lengan kita masih akuah, tengah sekolah guna makai gigi akan sekolah. Ah, jika anak kau sanduka, kau sanduka terus yang put esis sekarang. No, amak kulit anu tram, tak gay, amak kulit anu tram, tak hukuk leman anu tram, tak nunggu leman anu tram, tak Kangkulan mana hukum? Mesti dekat sa, kaya kui itu dosen, kena cik tuasan, dua belas orang ya, gun, kena cik tuasan, dua belas orang gun, kena cik tuasan, dua belas orang gun, kena cik tuasan, dua belas orang gun, ya, kamera kan doa kan doa, mana guna kah, mana guna kah? Dah, jika nak angkat cincin kah, kau kah ten dekat nui, jika kuncin nui, heu nak, tak kula sih kau kaya kui. Tapi kaki kecil, tingkah kaki kecil, tingkah kaki kecil, tingkah kaki kecil, tingkah kaki korea, tak kaki dia, mulai kaki kanan, kaki sana kanan tu, ikan kaki kawan tu, wah, kawan kaki, bagaimana kaki jangus.
1: Hi, ego kita itu di darah, kawan tu, suai satu kaki, hati. Tio tu si sedi Afrika kita yang cara komsa, tu komsa ke nyaman ke, asyik tu aku, tako khate pare chum eno din ma a chut eno ga gara mpa ma chum chum chum din ya eno ngwa ngwa khuno e ya khuno ba sa ma tsa ta no kha sim chum ma adin ma a wa ta no kha si ke ti ka no chum ha tsa no ma ka ta no kha si ta chwe chun e ka khomo ngwa kha te ta chwe ngwa te ke yesi ndo kwa na ma sa a wa din din ma am ka khomo ha a tsa sa ya ni ha e ya ga ha din ma se ha twe re ta a ti ngwa li tsa no sa ha ke ti tsa ta ta din no si ti ana kha te chun e ma ku te ku te ku te a ta kha ku i kha wa nda tsa ni ku ya ni ya ngwa no o ma kha ma ko ro ta kha ni kwe si tsa tsa ni kwe ngwa ta kha no kha ha ko ta khono khana te anga ye ka ata khana ngo saka twi wanda aka wo ta khona na ngo saka twi we ko simu asi ta xoxwa asi khumu twa nta ku nu ya ne tsego ta khono ina nga kwa te ka kharwe nu a thu twere nu a ma muta te no kharwe ve ta khono ama ku tu yo te a tsheu sa ya ma te a motu tsheu ta ti ngwen ka asi ga ata te ya kwa ama a tsheu nya te nu de a go ya de go ya te hinyi ta ta kuma atana ta kuma ka sita madote a mama to tsaga de o ka kwe tsutse ni wanda tsunu ga wanda si o di koge ta kuma ka mapo ro go ni ka ha di go de o di mama di ko ro go di mana ta ni di kuma wanda o ka ma ke ka ma no ba ti ke ka ma ka ko go di ko ta kuma ka na ste a kana ata ti kha kha he kha wanda si tumote ta ho khale de no oro fa ti wanda mo mo ta khone asi ki tsha ma tsha ta ho no kha ha tsha de ka ma mo tse tsa mo ma ka te nya ma hi tsha ma na tsha ma ne ngwe ngwe sa ka te ya fa ta fa ta no ngwe ngwe ngwe sa mpi nge tsa tsha ma ka tsa tsara hi khwini a tsa tsara hi ka ngwe ngwe sa mpi tsa tsantsa ke ya re ata ma te kha ha kwe awan kha ma kwe kha ma kwe u ma se sara ye kan ti u ma ma ma te ke nje dinwe ku ta ba ko tempo u ma cha ha ma he a se ha ta nwe na nga kwa kwa ta ke a nwe nwe kha ma u ma ko ta ma ku ta ma wo nya ti kha mi twa ka di o ho cha a be ma he kwe re kwa ta ka nwe ta na ta kha ku mo ta ko na ku mo kha kha ha se twa di kwam kha tu a ke tu tu kan im hi ko ma ai kha in ka ja ko mu ba e ku ni ma to mi ma pa ta a tu kha ko ye ko kha na te ba kha po ta kha kha ja te we o ko en tu e ko ko twa we ha na te ka ya ti be sa mu ko he ni ka sam ti bi nu ma du si un kha twa si ko si ka sam ti tan sam ki a ren ho an do he ku nga ta kha sa kha ma ke mo ke ko ta per per ta wanda mo ti ta ma ko ku ya we ta kha ku kha sa ku ya tena kha sa kare a ka kha sa kare na ko ya te no ta ko mo mo ko ta a ka tsara ko ya kha ya te kha a ma we ti ta ti ko le ti na to tse tse tse ben ham ka ko mo kha ma ma ka tsara ni re kha mo ha ma ti ne da ba wa ra wa ka ke a ya he no ti se a go bet ke a go ikuntie nna te ka gama wara wa ka tswara ye ima wara wa ka tswara hinu ke tune a ham a go mo go be u ga mtsu si ka ma wara wa ka tyare a tena mata go ne man tswate o te ata ama nngwe te ama kwete khate u ta go matana te mete ka hetse he he bo pati ting go re o go be a go tsa tsa ye go ta go tsa bo a go a tsa tswara i wara wa ka dinu tsaka dingwe ke nna tetwe ko ha tswa wanda tiko tsuma te tingwe ding tsuma mmo go ta go a tswa tsi si yo go ntsa di tswantsa ya go ana ga ma ga ma mang mo ere a a mo itsak e ta mmo ya ma go tsi nga e o ro ma tsaka mo tibe nwe go saka ti ne ti ti yo ke ya ta no nga ke te go khama te mu ji mpuli mpo ma tsangebe tsa wa wanda ma tsaka mo a go no tsa o ma go tsa tsa sa mam ko mpo ma go tsa ta go ntsha ma tsha mo ntse no sa a te ke a re ka le ta go noga ma tswena tswena o ke ta go ma te ka sa tse tse ga le ne ke tswa sa mo ha ti a go ka ra go ha ti o no ke a re Tena a mama ko jenta sa kiare hande tuku tsa hinyego. Eno ngabe no tsa ka isi dara na go tie go se go sa mo ka klase nta go no tsa sikuo go ya. Ba ona kana du kwa. Ye, ta khwate na kama kiare. Ama kiare na hinu kama kumwana kama sisi teng kama ga ke sikuo. Kana sikuo go tse o kya go tana go no kama me te ka. Ke si mana taba kana ti nga hinko. Ba kwe di twa akwe agenka ko ma tsa ngwe tsa o tsa kwe bo tampuni ta ga nna mme ga mara mme tse ho ka go tla ha go tu ya ha ata ko ikwisi si ya kana a am kana singa ti ke a ke ti ga kwe tsa ngwe ge ti mtsene ma to a ti wara wa kwe ra ta nna ta go no ti mtsene ma nna ka ma ti he he botla anje nwa tena ya ne bon ama nte tswati ntwi mamkwena mka atenqele tihehe ndu iyuni miyama atiya da ata eka mfuni ate nge acha kunim mkho kunim acha tawo ko cha nwa ko amphaqade ko cunwa de bacunhema acha amwana he tuni ngama aka kunwana si hitu kuna ncade ke kunwa ko te ngore sibwi ta go tsa yatswa tino se phuwe ko ampho akho mayani wara go ta go ya ati ncade ke ndena ncade ke mudu tichwa sina kana mo ta khona kana tsi ama tsa ke e ke teng go kwatswa kho du tswa kho no ha mkhom ya tsa ta khona se khu se ne go ya ta khona e tswa mo bueti tsa ke du tswa mkhom ha tswa bo pam da yo e bo tswa mo tsa ta go twa go tswa ama tsa kwa ya khurin tsa kam khurinu tsa khom no kho tsa ba tsa ngum ne tsa ba tsa ngum nga nu ti tsa ngum a tsa nga ta nya go nu a tsedi a be re ga a tsam vekir a tsa mo ke ne ta ha ta tsoma ti nga ti tsa wa ra tsa ma tsoga a ta wara wa si tu ne go sa ngi tsa tswana mo a go tsa si mkhu ta ti u de go tsuma wa ra tsa mkhu ka ga a ka wara wa ka si go tsa go nna si bina si go tswa na ta to go nye go te to tsa a ta ke tsa mo khwena te khwana a tswe yo o a tswe di tsam je ke man je go yo o mki a ra bere go nam kam ta ti go tswe u te khano a tso ta khwe te no ma ta ta tso mo ye go kwa ra tsa mo go khona a am ka si ka no si ye go kwe a nja ga tsam a kho mo kwa ra ta mo tsa go tswa no puna nna te ke a go te nwa go tsama a be go a go go ta go je ta hinka nya a wanda di tswi go tso mo a se tsa di kwa na ke tsa ma go gana a bana na den pa wanda tswi a tsama o mo no a se tsa di kwa na ke tsa ma go gana a bana na den pa wanda tswi a tsama o mo no a ba kwa kwa

kwen a taka kwen koma te jeta koma zao koma o jeta zao koma tebe e kwen unku ha dako tam ge ha kwen ko sika ta am anti to a ha dite um ko juro na ko ta ko am ha dite ko um ko ta na ko ta ko am ten ko niete ha dama a ve ha juro na ko na ya ha ai ko sika ya nta ko po ta nyam ka kwe da ta khono kha a ma ha mun da ni ha sim kwa mbu ku tu mbwe na ma ha dara ha e sa ve ta khono am a to ha la na so si juro na ko ya ka ha juro na ko ha ya ko tshe kuni sa joro na chete kha chete kha chete am khom ta ko mtse wo ko ta ko ni tsya nguye ko dai ma ka o dama anja a ni ma ta ke ni tsya ha ni ada ada to a po ta ni ko dara na a ka a kham khom ta ko ni ha me go ben gandi na de ko a kha kha kha kha ta ga khom dai ko sa cho mi ku ku data bana te ko ku ku e ko ho kwa so ma kha tu ni ko ku tao ko tiko wara ko tego ko nkuya ka tun e emtsa ama hi yo se ko go e he ma ke wi on din do anne se de se hi ate ka hamwa te be e ko e ko tao ama ndwa ke e lu tro ma ha do ni khari no ha ku khari no ha tao no ha tao tao tao ti na ha we tu wara poto ta ko nta te ko one kham ko ne ngui mo bore re re ta ko am ngui ma wa ya ngui ta ngui ma ta khaba na ko a ko kwa ma ku mtu an tu ma ta ko ka di so mtsa ma di ta ha hi ya go tse he ma tse re ka re a ta te hi ke ku a ha za ko ha za we a o ka mu i ma ha mu i ma ha tu asi ga ve ha ta ko kha khwe na ha du ku to be sa ma ko re na ha m khom ki ha ta ko ka o ma a ma ha a ke jo tswa en mu ka m khom ka ma o a ko kwa ti di ye go kuye de tama tsitsi tsi a ka te go kuine go taka de be tere tsang tsan o hi o na ta nwe go te mo go tsu he tsinga ka tsi e ke ngande mtswe di a mo se ke mo ta go no te mo go ta go a he ngande tsa hi ta me de tama a ba re ni ta a m ka ko meten kwa na mo go ndo tswe di na kwa na pat a ka ha hi ya te ndi ne ha ka be kha ye se go ya ya o na ma tana go kun a ke mo di kgotsa o sa gondo di hiana ha kuno ha e tso bom e tso mha mame ngande ntse di ha nngo tso ma da ne tsa wa di tlwa o kha ta ha di tso ma ka ntse tse te ntse o sa ngande se di tso ma ngande mkhwezi le ka tse a go tsedi ma ha ya o ro ni kwe o be o go a tse ga ben ta go di dana ntse di tse ke qhaqha o gem o go mka te o da ha te ntse mka tse o ta a ta tse tso mame ta khone ngwe na nga makuye na dikuduma anja no hina make kam dama aha dama ngo a go dino a ta hinti ta maqeqo si dara ma ta mpoma ngwe na ngi ka tsiki dara ku qara ni doni khere ti u ku ta ku ta ku am di ka ma qara ha kwa na ke dere ta o u go khuli na ta o kwa ku twa ta khone ku ta go khuli ti e tswa mo ka u bo ta khone am ta am tuma am ka e tswa ntlo a ntlo ta go go a ntlo a a se mkho mo kwa te go nga mo ka go ta go ntlo kwe te mkho ma a mo kwe ya tsa ntlo da ba re ga ne se mkho mo te te mo ga ne mkho ma ke tswa te nwe ke ti dzanga a da ta mo ti a ko ga ti tswa ta di khaus and di kwana di go da a do ni go tuku na ha a o go tuku ta o ha ti go mpa pe ta nwe tswa mo a ta te kwete e kuri te te a te kiri ki te te tsem di kiri ta mi te tsem ka kiri tsa gwini na tsa kuma te am kuma mba mta ngum ta ti gwini na ko te ta kono dri ka kwa ama o ma kuru gwi ta kono mba ta kono ngu te twe ta twe ma te twe ko hanu mba nu ngu a go dire mongwe te khurugu mo kha mo kwe a nge mswere kwa na hande to pa go a ka ga tsaeta mo kuyo na kwe na kwe na kwe na pa e vere si go kwe tu u u a m kune tla a manda a m dini ka di mo te nga go do a ta ma ka go be ka di di ya na go a ta khurugu mo nga di ya na go tahun atak ai gambara kuma kwana man tsudam tsadi nama tsama tsika eya kun am tsugam iye ku kwen